Kunyu semah di sangarepan ku aing. Ceuk Juwana Pati bari nunjuk ka panto pakarangan. Cong si tukang jaga nyembah leos in

0: Ya. Para me adulto para la cabeza. Mga wayah na hapukas na pangabatos mo nyo panginangan. Dindari mas mapangabati hidap kasi mangkubumi
1: abigusti po

0: di rawa badak si sapayun ye cing areng keneh
1: tetep jauh
0: sareng apana yogi cebi
1: apana yogi.